Yeah, I'm not. Oh, Bama Negra Manu Thor got a pun popo. Ora pakal koyo mengkono kanamu kartopiuku, kartopiuku. Anakku mung siji kowe tak domo-domo. Bakku tangku-tang jebul kuwi. Temekane ning pati nglapi bocah wadon sing ora tresno karo kuwi. Ayo, sapa sing nyirnake anakku si kartopiuku? Ayo. Apa nepisan Prabu Kurandagini belakno ha?

0: kokari dhewe kenong tok. Amuni kok. Kenong muni mau pingsan kok.
1: Maka